tipak pelunggu senamian sak masih begawian ele embeju sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.